Tarasiko lagin saraya at sa ganyan sa itid sa apanya karakrama at sanggita karita ho tarpunhay da am chisate dila badal manapasun anikinig tanyawan. Tarasiko law karbhetu yato paryanda at niya sabi tanyawan namaskar wa shubadin.